izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithu ububele bakhe bumile ingunaphakade.

ngayo ibe indlela esikwamkela ngayo. Right ke ikhona ke umhlabelo phayana othi ngiyacenga ubana uculwa pha umatima. Ya umatima yena engathi uthi phayana ulukile, ulukile or ndiyibiza kakuhle uthi ulukile. Right, sizawungena ngaye ke yena phayana esamkela esithi ulukile umphulaphuli phambi kobana eke siqhubekeke senze enye nenye ke iyanamhlanje, senze noba into nasathi siyenze kodwa siyenze sinkale sakwamkela kho ndawo ke umuntu angamkelwayo kuyo umphulaphuli. Abantu bamkelwa kwiindawo zonke abakuza umuntu amkelwe kuthiwa hayi ke wamkelekile. Ewe wamkelwe mphulaphuli, kuthiwa siya kwamkela, you are welcome. Therefore ubeqalisa ke ya ungandweba ke wenze yonke into ngoba uthe na uthe wamkela. Ake siqale ke kule ndawo senjenje.

uThixo uyakwazi ukuba busy ngamuntu umphulaphula. Hey, uyakwazi ukuba busy uThixo ngomuntu. Uyakwazi ukuba busy ngomuntu. Ava umuntu kwane suka enda empty. Ewe ndinayo yonke into, kodwa suka enda empty. Ndiziva ikhona into eshotayo apha kumo. Umnyando onwabanga. Ndiyabona abantu bonwabile, nami mhlawumbe ndi act as if ndi right, but ikhona into engekahlangani ngoba uThixo usebusy ngawe. Hallelujah. Abanye ke baya faila. Athi umuntu ufuna ukwenza le uyazama, khonto ilunga. Athi uyazama, athi uzama ukwenza into elungileyo ahluleke. Athi uzama ukwenza into elungileyo ahluleke. Kanti lonke lo xesha Nkosi ibhizi ngaye. God is at work mphulaphuli. Mudimo obhizi. Uthixo busy ngawe. Uthixo busy ngawe. Hallelujah. Uthixo busy ngawe. Hey.

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade